0: An-tsing-a an-tsing-ni tsa-ani rangko, gana-tsina-ni ba-ra-rangko, aro nokruk-noktaka-ni bostu-rangko au-nikon matna-nenuk-naman-gen. Chon-chon-gapa, jo-ong-rang, aru-wa-rang-ni matam-rangko an-tsing-ni mkron-rang-chi nukna-man-gi-ja-gapa, a-a-on-dong-a aru-wa-rang-sa, a-a-ko-cha-a aru-wa-rang-sa a-a-ko-a-sal-ong-at-na-tak-chaka. Sam-bol-rang, Aru anting ni salantio jangitang na chaeng ba mimi si samjakrang bithe gathong aro bitharang ao ni ko salopkaman chaani rang ko antang thang na chmonge donna enda ke mande tu o matchu wak to bok aro jangi ganang ba matpurung rang bithe bijak bitha gathing rang ko chaani chisa ao dongpa beinna nanggpa busturang ko manska aro enda ke dal rorwa aro jangi thanga Ndake nanching nuknaman gen, anchingi jakhalengpa, bararangko khulloniko khuldungrka aro bararangko dokka. Khulbipang rang aao chai aani asalrangko salope jangi thanga. Nailonni bararangko khoilaoniko thariya aro rayonni bararangko ara bolwaarangoniko bukota. Bolwaara aao nikon chaaniko matna. Eri bararang, phat aro silk bararang ara joong bithaponiko bukota. Joongrang bol bijak ko cha salanthio anchengni jakhalengpa likharang ba aonin ongba salanthio gari rang ko chalaina petrol aro aeroplane rang ko blatna gas rang ba aoni khon bukota atom bomb ko tharina uranium ko nanga wa ba aonin kamchat kpa anangni gam rang je khai hira sona silver aro kapun rong rang ba aonin yarang phla ko name chan chi niode An-ching yagan-gapa a-cha-an-gapa kathara kakhet aro bebyan unga. A-a-an-ching na blongen gam-chata. A-a-ko simsak-gija jakhalo-de may unga. A-a-ko simsak-gija jakhala-ni obo-stharang ko an-ching bang-en khnar-unga aro ya-cha-songo mkron-tang-tang-chiba nukki-nga. A-gil-sak-gum-kon an-ching ni gami-cha-en-gapa a-a-rang nos-to unge-nga. Ta-o-ro-ro a-chik-a-song ni obo-stha-may. A-a-dok-chi-gani bimung. Achika song ne mungagatan, achika songo achik mandirangan mong songpatkapa songdonggaparang onga. Anching ni pagachamrang ni cha songo achikrang burung jigriprangosa songdongaha, skiyaman paja, aro uyanirangba chiongja. Uamang aronga ko aawwe chagaparang onga, aro daoba abawwe chae janggitanginga. Skang ni cha songo mande jel janigaman aabawwe chaoba nangana batpilin. Mi misiko mana tao mande jelo ruaha songrang bangro ruaha aro plak chin arungga aba we chaani gaman burung bolgram rang porong rong ongaha aro abigal rang chamrukuka aro aa porong rong onge ran krak srangaha yandaki abigal ba amatam ko jisol rai gamasa nongja aao dongkapa jikon anchengni jangina ba health na Nang chong mut kapa cha ani rang kon mkha chiyo manpa gang toka ha. Ta ororo, aaba cha oba aamatam dong jani gaman mi mi si nam jaha. Aro onti manti matnaba bienna cha ani nam gapa ong jaha. Bulsi gamak nengi kam kha oba jasa ba jagani san cha ani chi ungaya ha. Bazar ni ko bree cha na nangaha. Anchengni achina skhang ba achiani somoirang ndake skhango amatam gnanggapa ao gigapa namgapa chaani ko chae rangsan achikrang asal griyo gigapa aro bazarni merong ko bree chaani gmun ben bimangni blaga khomiya ha namgi jagpa saadng ani rang ko manaha mandeni simsak suna nangani aan anchengni jangi phlakan ao nisa ongba mandi khoba Aao nikon tharia ne Bible onka. Gamich aniko dakon, aabigal ko na me rupungi aro maitakode nostu ongjawa ndaki simsake jakhalna nanga. Yarang nigaman anching simsak suanirang ko dakjaude. Banggiza bilsirang ni jamanon aadok chiga agisi pulguno. Taoro ni chasongo kattal biwalo gamich ani aro Aabri asol sol rangko khalan nami jakhalani bidungo banga takmi sukani rangko nukna manna. Aarunga ho gami mi mi si osan jangi thanga ongja. Ndiba aabri rango bolam bithe rangko gie warangko phale anching mi ko bree chana manchka acham. Anching ba 아독 지가코 남앗 풀나긋다 우아랑코 닥스능이 라파나 나가 다알완증 안탕탕 망망나산 잔치아니 그날로 디 수드랑나 아로 안증코 자총을 끄바랑나 미시 미종코사 도낭급바랑 옹겐 아독 지가나 모사 발와 그름그름 몰아와 브릉그름 지릉 지비식 조가 도오맛동아 아로 카이랑 티공아 이아랑오사 자니보스랑 설겐 송동급바 사칸티안 안싱급바 옹겐 송녹랑 남로로겐 아로 장기탕아니 오보사랑 당도받겐 아로 잣금먹 남급바 가당오나 속파나만겐 이솔 아글 사코타리온 아아코 지코 삼볼랑코 지오 아로 아오장기 당근한급바랑코 옹아타하 야니자마노 만데코 싱바테 타리에 야플락니 녹급바 옹치나 아가나하 람람다케 잔치오데 만데나 야플락콘 심사케 자칼치나 온나하 은디바 만데 삽자하 은디바 만데다 아오랑산 무카와하 Environment, Ozone Layer, Green March, Safe Wildlife, Ngabarangko dao agalsak gumakan khnaay nga. Agalsak gumakon bolrang khomiya ha. Sagalo ba, chivimarango ba, aro ao ba pollution bang aha. Matpurangrang bangen khomibaya ha. Kharirang tikong jajok. Ya gumakan mandini power na gam na mukpok dugaani onga. Antangi janggini gumande. 잔치나 구알라하.
1: Nasimang aa amatem aro asal yang tak berangku rebengani gam chatani geman agan talatunani kukna suaha. Dedeksani

0: for the day.
1: Bon kami lagan film ni git ko kna sonaman gen wan asha bonsli aro udit narayan vaishali aro wamani dolni rangpa git gitung enga ratha kese na jale.

Nasimang chiko marak ni rangkapat sa sungatali ngit rangko kna suaha. Dagdagsani zamano prungni sku nga haon delio nga wat skagapa hindi kuburangko. Jol jol English kuburangko ba skuminit po nga o kna sunaman gin. Iyan akashuwani tira.

0: Yan Akashwani tura. Somai da chi sa bajini minit khola chonga ha arya somayo mechkrangni program ko watani somayo meri bat ba angni khatao samila ch marakni aganani ko knangs khana.
1: Angni bimu samila ch marak ho ab chha da o dunga de pasre gitam o dungi ga to basi para pasre gitam emang song chong motte chha da achiram de lual dura banda ne wa chambogong gre lual dura banda district de sarkar his ka ka chha de angni achhe ne basi de chach isko sochhat priyang achhe deba achhe ne basi chong mot ka da ambu ujajok deba admit card phore ani gata de chach isko sochhat priyang priyang achhe emang taudanga mamang khamba dongja angala mala jangge thangna asane khamgo ka phainga ye banga dongja bangja mangba jangge thanganiyo mamangba choldongja nigme nanga asane khamko ka tao kha phainga angne phorene ga dande darangba angna dakchakpa dongja nigme angne magpa ba cholgre angna bi thangba cholgre wanigme aro angne jangge thangao angne Pagapa Dungjanigaman, our Porena and Mega Penanga, Gashi, Porena Manpaja, Dibajoton Kachi, Ani Porenide, our class checko, Pastik Hadajo, Angi Jangitanganio, the Kinding, the Kijangitanga, Darangbanko, Dildopa Dungjanigaman, and a me Porena Raman Paja, Mamang Government Scoprangba Dung Paja, Manpaja, Jeko, Poreni Kri, Struggle Kapang Uba, our Porenata Choranko Manpaja. Angni Jangi Tanganyo Moksuani Rangdidunga, Angni Gisko Scanio, Ski Kuit at Nartaska, Anga Tanga Sapanico Takir at Nartaska, Anga Dungtang Dungtang, Downigaski, Kuit at Aniranko, Anga Training Rangba, Kupananga Takimina, Anna Midak Narta Manja, a Segapa Pagent Umba, Segapa, Mamung Gopman, Site Nigata, Salvis Dungjanigaman, Anga, Nami, Segapa, Baksa Dungent Moma Takna. Ang na manja, niya manang a skakwa ni rango skin chum umang ba ang a chusok na kita manja, niba a jeko ang a muksonga, ang ni muksonga kita nga a jeko training man na a alam la piti kutang ko skiro pa nga, niba bang edong ja, niba ang a yarang ko ba tao de pe na ang sing ja ni kaman skin kuwi cha na kita ba ang a ni kani rango mat nga. Ya bi en an chingi jani rang ko ba nga thang ka phesa ni gta na mi san na ban na man jemang anga an ching sang na gta man jenga ne ke mang bi en an chingi jani rang ko man gen chmo ba ba sa ko ba so mai rang thol jok ko ba nga bang jang ni na je kho nga thani ra man na ha nga skin ba ang ni se ga pa na bang e dak chak na man jao ba chingni nok tang ko ya chen bang pa ja gen chmo ba cha takchakar kana kata man phainga kapan chorang ko dakna kata chol dongja diba je ko anga changa sapani ko dakani chi angna training rang ko ani rang anga short time dakba training rang ko hanga manaya diba chugumuk kapan nang kata balisi sani cross rang ko dakna kata man ja chorang dong pha ja ani gaman diba anga short time dakba training rang ko manna anga dakba diploma rang ko manna diba anga bangi thangka paisa rang ko man pha ja ani gaman anga loan rang ko de tak na gata kisko kha tongja ne je ko mat na ya ko na nga chung nka anga ne ki ma ga bas karang ko ko pathi na gata ska ma ga bas karang ba wan de ki nok tang ko de ken de ka ke ni chan chi ya che ga pa de ka pa pak sa ku mong rang ram me an thang ne chol jo kan sal lo de an chung nok tang ne ma ga ba ba an thang ne che ga pa rang na tak chak rak na gata na nga ba we bang e man chao ba an chin nok tang ne Agapade Noko Dongjang Ode Noktanko Chugamak Nirokna Nangapung Anigaman Jeko Isol Antangana Gisko Ona Jakala Wandake Noktangni Magabasakan Tinabangade Kupatianiko Panaska Maina Noktangni Magabade Dedrangni Jangi Tanganinaba Magaban Plaknish Kutunga Segabarang Gabanjok Katangan Chumode Antin Noktangni Magabunga Noktangni Dedranko Chugamak Antin Nirok Sandina Nangapunga Aru basa kubade detangara pagapau agana pagi jaga barang kude magapau sa detangara tandan batau ni kemen bangga bangja matna ni rang kude ancingara detangna segepanas kangpa takcak so nakata pangcak rek nakata matna ya kusa nangade thane magapas karang naba agana ni kon pa plakon metela.
0: Na semang meri bat ba angni katha o samila ch marakni aganani ko knaswaha dau na semang bisa ba brekani ko champengani yani bidungo doctor thangsu ch momni aganani ko knangskhana
2: 비사 바브레카니코 잠핑아니에라 바 패밀리 플래닝 다카니에라 안층니 베엔랑코 마이다케 안생 발조케 도나 아루 야코 다카니에라 안층니 녹당 아루 송살코 마이다케 장카 바이사 바감젠랑치 장도왔나 만나 잔치나 패밀리 플래닝 은네 아가논 녹당코 묵강치 장기 장안이요 슬로로 남루로 왔다니나 잔치에 감 가수하니 바 다리 삼수하니 옹아 Medically de birth control ane agana. 1. Bisa babrikani ba somai dongija bisa baaniko champinganikon maksunga. Skang bao, bisa somai gita dongija baaniko champinganera ba somai gri bisa babrikaniko champinganera antungna antungni nokdango maidake anseng baljokaniko rabana matna uko niate nina. Gnig bao, songsar nara mai dakke namgni ko rabas khana manna jaman nyangs khana noktango jukse bisa basakko matno namgen yakho chanchi samsue thari suani ra mai dakke magpana achigman bisana aro achigni pa bisana anseng baljokani ko rabara magbas khangpa bisako manjokon bulgriyonga mai na anpakani sumoyo Bangen anchi pakke gala. Ia anchi ko uni beeno plat thayna gata de taani rungani rangko aro somoy ko chunga gata magpa matna nanga. Chunga gata anchi plat thayna skang maa bisa ko okko khetay gensimo de uwa bulgri onga aro wan dake achi gamman bisa ba blakna manja. Okko khetay ngpa bisa ba namme dalro na manja. Rok rogi rang magpao donggen chmo de warangoni chugamak anseng phulna ba magpa somoi ko matna nanga sathap aro gappen be enni bak rang ba je rangan bisa matnani somoyo salacham warangko biap thangona reba phulna gata somoi ko utna nanga somoi donne bisa bagin chmo de isukni gata ba magpa blakna cholko matna bisa ko okko khemtungo bisa anphakani somoyo Bisa odek ongmeteng rango, magpani been ningan baksana uni gisikpa namen ninga. Ya rang, onga obos tarang ni jakmano, kasne kasne salantini dakrungwa kam rangko, katayna gita chol rangko matnang jokon, gisik rangba rcheng batanga aro anseng batna cholko matna. Gisik anseng na matna niyo, plak chanchi bewalaniko nambate dakna aro katna manbata. Somoy donne bisa batayani ra achigman bisa naba namen namgni onga. May na uwa sokko chamatungo magpa gnigpa bisa ko okko khetay gensmo de sokko vitamin aro nangengpa bisa na chaani rangko chungagata manja. Uwa mungpan chaani rangko chungagata chana matna hausa gnigpa bisa ko okko khetay na gata chanchi samso gensmo de nambata. Chunga gata bisa mtungo chaani rungani rangko bisa manjagensmode uni gisikni aro beeni dalroruani rangkumia aro blak gpa gisik gnang gpa bisa ungna ninga. Apsan somoyo bisa tuntuna banggensmode wa mangko nirok sandianyo ba chunga gata dakna manja. Chaani rungani rangko chungi ungna mangensmo ba chola bara rangko chungi ganate chnate patna mangensmo ba wamaangni maljojoa katjojoa siksakako simsakna gita mandeko ba bangbate nangskaa. Maina bisa ungensmo ba wamaang wijani gimman namma namjako ba dakna taraka. Rongtala machiako ba wija uni gimman namme dakke rongtale chaa runga subukia tuwa ba mako namme niatna manjao de saa rok rogi rangko ba matna altua. Matte buwe raani rangko ba matna altubata aro jaa jak be genchmo de uwa rang janggi tanga gimmakna niknikaniko ba otna matna. Beholi saa gita dakkapa rang chonmatungo ramram soldi gusu rangko taarake sanne nammatjani gimman rang saa unga. Uni gimman bisa chona saksako Nitamara, banga bisa ko nitamana batte altubata aro nambata ne anchang naka. Bisa chonmatungon, ganigpa bisa ko magpa okko khetay gensmo de agan gaman gita maani anchirang chunge kolgapjaan baksana bisa achi gaman na sokpa unkwingo de anno donggapa bisa na chunga gita chaanirang sokja aruwa bisa ni gamchatgapa beenni bakrang jekai taneng kasop Anak parang namidal na manja. 은닥경 잉원 안노 동급바 비사 달나 나가겠다 달자 아로완 듣겐 우와 아추리 장기 탕하니오바 기스크랑 마츠람자 아로 타락자 은디바 마급바니 안노 동급바 비사 중화겠다 차안이랑 위트민랑코 만겐스모디 우와 남미 중화겠다 달리 아치나 만나 아로 기스크랑 마츠람아니금은 남바타 장기 탕하니 초월랑코바 닦기 라나 알투바타 Anteng birth control ba bisa ba brekani ko champingani ra mai dakke magpana achigman bisana aro anno dongpa bisana anseng baljokani ko namana uko khatdeke chanchianga ha dao bisa ba brekani ko champingani ra mai dakke nokdang aro songsarni thangkha phaisa matna ni rangko aro gamjin rangko nambadatna matna uko niangskhana Agan gaman gita, noktango sa rok rogi rang ko champengna matnaniyara sanibani tangka bongini ko champenga. Sa deng ani rang dongja gensmode, bisani taneng matshrami singi dalruruani gaman, school rang chiba, namme purayna gita jaruk na gita matna. Uni gaman klas gi sa no fe long tai taiani dongja aro koros botne wa tai taina nangja. Bisa gisik singe matshrami dalruruani chi janggi tangna tkelaniyo ba, Tarak pata, iyan bisa ko singgenang kamaina ba dakchaka aro maapana ba kushiniko rabara. Yarang chi anteng mai dakke bisani anseng baljokani ra nokdangko tangka paisa aro gamjendrangi tangduanyo dakchaka wiatna matna. Maagapaba anseng baljokke donggensmode wa nokdango donggapa sakkantinan nambate simsakke nirok sandina gita manskaa. Dedrangni porani rangko niatna matna, taani rungani rangko tari saachio na rangko simsakatna matna, aru segepana ba simsakna matna. Indine agana, maagepa ansenggen simone noktang ba ansenga. Tekepani segepana simsakna matna niyo, bakyen namgeni donga maina nokni skotong nge noktangko chalaya niyo, namgepa tekepani agan kupatiani ko gisikni getaba belakata aru noktangko nambatatna aru selurwatna skani gisikrangko ba naata. Yachi noktangni janggi changani gadangrangko nambatatna matna maina tekelani gisik nakhaton noktang tangka paisani gamjendrangni getaba nambatanga. Jion tisa tangka paisa rangko kamai paa wako ba namme zakhalna chol rangko dakrik naska. Uni iman anteng uina matna noktang wan seng baljokanian gisik rangko srame donne janggi tangani gadang rangko nambadatta. Songsa romai dakke tangka paisa aro gamjin rangko tangduat na manska uko anteng kandake chanchiate niatskana. Noktang rangko dondemesa songsa runga. Uni gaman nokdang gian tian anseng baljokke dongi namme gisik matshrami tangka paisa aro gamjin ranggita chuung gensmode songsar ni nangani rangnaba dondame kam rangko katnamana. Beben bakrmani meliani dongnaba nangchongmutta. Yako aganingon nokdang rango niknikani rang dongja ungja nokkan tiun donga Diba noktang tangtang, antangtang na janggi tanganiyo chuunggen chmode, songsarna ba namen dakchakani unga. Kam ba chakri kachakpa biapo, ansenggijakpa mandeni dakchakani rangko matnani nga, aru wan dakken songsarni kam rango ba kasna. Mondolini nangani rango ba songsar tangka paisani gita, belakan baksa, isuulna otnaniyo gisik nangode, mondoli ba selna matna. Ya rangko anteng dao dondeme chanchate niat plode, Family planning ba birth control, wan bisa ko somai donggija ba aniko champinganera, ba bisa ba brekaniko champinganera, anchengi noktang rangni, anseng baljokani paksana, anchengi janggi tangani, gadang rangko ba nambadatna matna ne nukna matna. Metelbea.
0: Naksimang bisa babrek aniko champingani. Yani bidungo Dr. Tangsul C.H. Momen ni agan aniko knaswaha. Dao somerang dongkwingani gaman, Christabel Sangmani gidrangko knangskagen gidrangara bol kaksin pringo aro chela o dungenga.

Nak simang Kristabel sang mani gitrang ko kena suaha. Tau nak simang Frisida momini gitrang ko kenang skagen. Gitrang ara ang sunara ang ratcha dalia. Aro kecak-kecak salni napango.

Gepen adok ni gidrang ko watani sumayo na simang mizo gidrang ko knaswaha. Tau chigini kola chong ahon, Delhi station ni ko vivet bharti program, SMS ke bahane vives ke tarane, chigini minute sotponga bonga o vivet bharti charoka, sa bajo vivet bharti hit super hit, sa kola chio vivet bharti man chahe git, gni bajo salni English kobor, gni chibong o salni Hindi kobor, gni kola chio vivet bharti program, Gatam baju Hindi kobor aro gatam baju minit bunga o English kobor ko knaso gen. Yan Akashwani Tura.

0: Yana kasbani turak na tam soinga basa kanti ko na tam ni nambe ga pa program onaram chaksua na simang ya program ko chagni so prega tam point ga tam sa meter medium web ba hazal sar chagni kula chi ga tam kilo harso khna sona mat ninga dal hazal gani khul gruk dok bel sini jun jani khul gruk ga tam thari mongor bar atam dal atam na thari so gamin program rang ko somai rang baksa sul sul khan de ge wi atinga dok ba jiu wi atani rang dok minute bong au silong stage no ni watat ka ba khobor rang ko watas ka gen dok chi bong aur mathelani gi trangko ga matken aru wa somoy na simang mose marak aru unidol ni ringa pagi trangko khna na man gen dok kola chi ba jio radio serial program aru wa somoy na simang balam sangwani serejang aru wa jani gol phoni bak chkhang kho khna na man gen sni ba jio toki house to hindi film ni gi trangko ga mats kha gen sni minute kola chi odi list is noni watat kapa bibit parati program ko khna swan baksa jol jol absan stes noni ko chat pa ju hindi ko borang ko aru chat minute pungau english ko borang ko bak na sona man gen chat minute kho western music program chat minute kola chi sports gen program aro jol jol absan stes noni ko chaso pri bungau hindi ko bor sku ba ju english ko bor sku chi bungau spotlight sku kola chi bibit parati chkhung ba ju hindi ko bor chkhung minute bungau english ko bor aro bon khame chkhung chkhung ni chkhung kola chi na bibit parati program ko khna na man gen yarang an da la thamna thari so gamin program rang wa dau du duk sani ja mano dok minute bungau wa hon asima silong stes noni watat ka pa ch ko bor rang ko khna so na man gen yan agas bani tura
1: Na abatanggaman sumoyo nak ni hospital na riangan ni kugi sekra ama. Jiyon na anak ni gacham prescription ba doktor ni siyon gapalik karang purika kainian ni aru ekstra kaini report rangko. Gap chupile beko rabot na nangan baksana. Uni jama no tokun rangko rak na registration kak gapal laino. Ruta sumoyo rang na chading na nangrung atem aru yan na minnik biyan niyong atem. Andiba, na adaw ya plak li karang kurat na nang jawa ha, may na surkari yan ceng na Ayushman Bharat Digital Mission baksa, sana ba na ni kual tuk baong ating ha. Yan ang anak ni Ayushman Bharat Health Account App Number, chokmatan gay chibri dong kapa digital number ko sa nangaya, jiyon patanggaman sumayrang wanak ni plak sana ba na ni record rang ko nal joke yan ang ni phone nun chupedo naman gano. Nang wa abhakar tonga ngodi, doctor ni prescription aro lab report rang ko nang ni phone na jol jol watat naman ay gano. Wasan wa gijan na hospital lo QR code ko scan ka enba, ruuta sumoy na chadenga ni aro bimuse katani ko takna nang jawa ha. Yan kina nang gija kapa nal joko pa aro chukum kan tanga nang gija kapa nga. Nang ni number ko mat nagatana da alan abha app ko dalo kabo. Dakchakani ko nang iyang odi, Jiro gtham dokbri gnisku sabri sni gtham sku number ona kol kabo ba @abdm meghalaya ko fb instagram ba x twitter gata follow kabo abha ansing baljokani ko althug pang ataha yako jinmani namgini na ayushman bharat digital mission meghalaya shilong uyatinga
2: Oi ruga maina sanarwa dut kontakin skhaya
3: plus f chin koni nga chimoi
2: ye plus f ni gmun on tisa thanatna mangin ma
3: nama siama jin salon a chani rang ko chaon bn ko lakat kepa mangrakat kepa aro chuong pa vitamin rang dong jaon mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko manu mata uni gmun sa chani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brebo uno vitamin aro iron gnang bn bimang ko mangrakat na aro an sing baljoke rakhina gata chani bostu rang ko brion plus f ni chin nang pa ko sa brebo yako commissionerate of food safety meghalaya shillong ni gata uya

Nasimang mo se marak aru unidol ni rang kapag gitrang ko kna so na matnaha aru ya gitrang baksa rang matela ni gitrang ko gap matna don so gaman so may ba ya non bot naha dagdagsani da manu nasimang manggapan program ko knang skana mat genyan agaswani tura.

0: Naabat ang gaman sumayo anak ni hospital na riyangan ni Kugi Sikra Ama. Diyon na anak ni gacham prescription ba doktor ni siyon kapalik karang purika kainiyan ni arukstra ka ni report rangko. Gapchupule biko rabot na nangan baksana. Uni jama notokun rangko rana registration kagapalay no. Ruta sumayo rang na chading na nangrung atam aruyan na minning biyan niyong atam. Andi ba? Naadaw ya plak likarang kurak na nang jawa ha. May nasurkari ang ting na Ayushman Bharat Digital Mission baksa. Sana ba na ni kualtug baong ating ha. Yan ang anak ni Ayushman Bharat Health Account App Number. Chokmatan gay chibri dong kapa digital number ko sa nangaya. Diyon patang man sumayrang anak ni plak sana ba na ni record rang ko nal joke ya nang ni phone nun sepedo namat ganok. Nang uwa abhakar tunga ngudi, doktor ni prescription aro lab report rang ko nang ni phone na jol watat namat na ginok. Wasan uwa gijan na hospital lo QR code ko scan ka enba, ruuta sumoy na chadenga ni aro bimu sekata ni kutak na nang jawa ha. Yan kina nang gijaga pa naljo ko pa aro chukumakan tanga nang gijaga pa nga. Nang ni number ko matnagata na daalan abha app ko dalo ka bo. Dakcha kaniko nang iyang odi, 0-3 dokbri gnisku sabri snig thamsku numbero na kol ka bo ba @abdm meghalaya ko fb instagram ba x twitter gata follow ka bo abha ansing baljoka niku althug pang ataha yako jinmani namgani na Ayushman Bharat Digital Mission meghalaya shilong uyatinga
1: yana kaswani tura daur nasimang balam sangmani Sere jeng aro wal jan ni ba golpo ni bak tkeng kok nang skana mat gen.

Nasimang balam sang mani sere jung aro waljan ni gulpo ni bak chkhang kok na sona mat na ha aru yarang baksa radio serial program na don sogoman somai ba yanon bot na ha dak dak sani jamano na simang manggaban program kok nang skana mat gen yan akaswani tura

0: Tanggaman sumoyo nak ni hospital na riangan ni ko gisikra ama. Jiyon na anak ni gacham prescription ba doktor ni siyon gapalik karang purika kainian ni arok sirka ni report rangko. Gapchupile beko rabot na nangan baksana. Uni jamano tokun rangko rak na registration kak gapalay no. Ruta sumoy rang na chading na nangrung atem. Aruyan na minning biyan yung atem. Andiba, naadaw ya plak likarang kurang na ng Jawaha, may nasurkari ang ting na Ayushman Bharat Digital Mission baksa, sana ba na ni kualtug baong ating ha. Yan ang anak ni Ayushman Bharat Health Account App Number, chokmatan gay chibri dong kapa digital number ko sa nangaya, jiyon patanggaman sumayrang anak ni plak sana ba na ni record rang ko naljoki anak ni phone on spedo namat gano. Nangwa abhakar tunga ngodi, doctor ni prescription aro lab report rang ko nak ni phone na jol jol watat namat nai gano. Wasan wai gijan a hospital lo QR code ko scan ka enba, ru uta sumoy na chadenga ni aro bimuse katani gotak na nang jawaha. Yan kina nang gija kapa naljo ko pa aro chukumakan thanga nang gija kapa nga. Nak ni number ko matna katana da alan abha app ko dalo kabo. Dakchakani ko nang iyang ngodi, 0-3 dokbri, gnisku, sabri, snig-3sku numbero na kol kaabo ba @abdm meghalaya ko FB Instagram ba X Twitter gata follow kaabo. Abha, ansing baljoka niko altug paong ataha. Yako jinmani namgani na Ayushman Bharat Digital Mission meghalaya shilong uyati nga.
1: Oi ruga maina san arawa dut kontakin iskhaya
2: plus f chin koninga chimoi
1: ye plus f ni gamun on tisa thangat naman genma
2: nama siama jen salon a chani rang ko chaun bn ko lakat kepa mangrakat kepa aro chuong pa vitamin rang dong jaon mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko manu mata uni gamun sa chani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brebo uno vitamin aro iron gnang bn bimang ko mangrakat na aroan seng baljoke rakhina gata chani bostu rang ko brion plus f ni chin nang pa ko sa brebo yako commissionerate of food safety meghalaya shillong ni gata uyati
3: Yana Gaspani Chura, Somoy the Awatam Nisni Bajungaha, Aruya Somen at Simang Toki House Dod and Tang, Hindi Film Nigit Rankok Nang Namangin, Aru Dalatamos Kangapan at Simang Nabilu, Barber Film Nigit Koga Matinga, Kidney Katabichungara Jau Kahan, Aruan Rahat Fate Ali Kanir Gapagitunga.

na si mang believer film ni git ko knas ho namat na ha da o gangster film ni git ko knas ka namat gen git ni katabi chong ra tu hi meri safe aru wan ke ke ni rung gapa git wa.

na si Mang Saya film ni git kuknas so naman nahada o si Wai film ni git kuknas ka naman gen git ni katabi chungara tere na is aruan mitun aro kalaskir nir gapa gitu ah.

na si Mang Raz film ni git cook na so naman na ha da obon kame so with film ni git cook na ska naman gen git ni kata bichong ara kas ek din bi ek din esa bi ay aro one son aro strago sol ni rung kapag git ma.

na simang dung tanang chang hinji film ni gitrang kok na soha ha dak dak sanin zaman no walin sni kholachi wa haun deli uni ko watch kha ga pa vivid bharati program ko jol jol chat ba jo hindi ko borang aro chat minute punga o english ko borang ko bak na sona mangin yan akashwani tira